0: yibe ki alo.
1: Yibe yibe o yiri e kapa.
0: Okibe okibe.
1: Okibe e ko ti do ni oya yi.
0: Okiwa we tete mu we bro.
1: Jeje dan no.
0: E so kura nyako na bo kinu ngale nye wo yun fe pavi.
1: Ba nere ke yo ple.
0: Oh, kiko na nuangale. I nuanga ofa joy joy kame. Nusi emi kula kiso nuariye. Wa we tiengo we nule ngale.
1: Bonya la nyami nga ostre. Iyo niko deko ba ostre nyami nga ostre titi. Ba anma si koka niye anma si zenyeri wa.
0: Eh.
1: Yen delgo kene mo eko.
0: Oh eh. Mo anma akmete akmete wa kanga senga si akona. Gala. Ba onti ba.
1: Eh ba
0: mi ti pa o ka mo le ka ka o ba nu ma sin e be bo igwa le ke ibo le ju am fremi ka ka o fe nkure bo ko.

amoma yesre yemi nyame wobo esumane o wanke wade yeti ofaye kati omamo nyambe kabo ikrubeke siesa kebo yebu krise inaure iti mayefo undi one ngwambo olema ayulie yemi yesre o jesu boti owa idumanu Jérémie e fluanunde enangama osirimeke sranwa mfa oyo Israel imvre esesafwe se etime nonunde bie bosu krebe midumanu se mise teyofwe ike kruwifwe esobawu na se anzema sranso ike okaki inzwente na se te yofwe so owu ite iti menewo ye mabuo fonio sange se ese te yofwe so ike oyaki sate iyole na okaki inzwe bo sange ongachima edie owu ite iti sange odie enyangwa nyamye bobo inwandene.